glablis ana pakune drekan kapareng ingkang abdi badhe sowan wonten ngabiyantoro.

0: young, I love you. Ya teman nan orang nadi gegabang.
1: Ayo sa gendingmu karepmu arep nganggo kadidayan nopo.
0: Ora kapongane.
1: Aduh, aduh.
0: Ora kapongane, tek welo-welo gembreng tangan kepruk. Bun-bunane mencorot bolone. Ora nembe gembreng malangkan wis kin. Bubar tangkar aku.

japag hari uwi, uwi ng japag hari. Alayo, alayo. Uwi ng japag, uwi sahut, ano uwi sahut na sigit ang langibay, kapuwi may makita lang.

0: Kambawon. Apa? Jenisnya nawong ngagem pusana pendita. Raine kudungan niket siapa ya Kambawon?
1: Meneng bae meneng. Arep pakudungan niket arep pakudungan sarung. Wong nah agemane pendita.